0: Wana pe mi ga kala kate la mi kilala.
1: Magengu galu anak pe.
0: Ana usuni Susan ubanga Mary.
1: Tuhan ngat ya me agama ilik na kau di malu kau galu agama nuta kau ni lukta ni. Unau bama rengu galu anak pe Judy.
0: Ya, twin sister kalau tu ngai.
1: Kanga inu nak pe.
0: July 13, 1965.
1: Unau ba na leu te halau nak. Ima kanu kau hikaka kanu nak ubi Mary.
0: Nau kau hikaka ngi merak tu ngai. Elak kata bau dia paka. Halau paka.
1: Ila tay ma kanyak siniu titik kalau kebeta hilatane bisi unak panggung apa nunak kau kutek paluk ta nayar nalar tu galuak kinau mangapi
2: Catherine Makigak
1: Catherine au jay kanuilau pa
2: kanuilau ngito anit yang nalau ma sadleng mo lau ka ma au yang kowe nalau po
1: kulau pitaban ni
2: Uglagak tu lak tu nga visit.
1: Tawag nga kayo kit?
2: Kuwe nak tuwa lutawa ni kajang nak tumagelo nuna nga. Inuwi tunga nak tuwa lulaw tu tau.
1: Kung na may kaw malago na ang pitawa ni nakilaw ka ni?
2: Awlak ti tau lo ka ma. Nuna kukutik ko, umasik tu mo. Ama kuk, ten na kuk, tuwa ka lo, takukuyo ka ko, kuwe na lo po.
1: Tuhau majakat tau inuk tu ada kau jemagi sugu kau magi sugu Kirchhoffer Walumba.
2: Ingok ko pui ko kama kita ni kacang nalau matai kan ikung me. Kau manang nak tua lo kau enak tu me.
1: Tapi teman ni aw ya kanya senang me kanwilau pa tanah aw ya.
2: Kau enak tu. Sekin ni nak suni, kowe nak suni. Ama panigano nak ko kuti talo ma au ya kowe na lua ko ne.
1: No nak ko kuti ta re pa.
2: No ta temi. No nak ko kuti ta ma kowe nak jo lo ko ne. Ama kowe gi pa ka ayung ni ma. Imini.
1: Ik pa ka re ko no na wood parks Hunay maik wapuy ko at siya maya kama taba ni ani lokilong matainwi taba ni teko na ni pilirik mat pilirik doon alaw ko po.
2: Pilirik atang manunabu parts mi pilirik doon lang matanirititi palawang mi ama kerbusu mamakjualok to ama Junior kaya katalog mata tickets ni amo kalog mata amiso ni nalaw tago tiksa mi. Kowe nalaw to amiso aloy alia na ani lang mata.
1: Ino takong ito ay nakpagay ino kakzawat siya may lang mata.
2: Takong lang kalog tagi amma teacher lang to kowe nalaw to mumilaw pila daw kama kowe nalaw ko na sila mi.
1: Ima nagbauti ako ako mit.
2: Ilak katag bawutek pagka uksok to mi, kugak jung mi, manapek mi, adawa mi. Namiluk ta no nabung mi, ikbilo sa mga kuyan na mi.
1: Ikbilo. Thanks.
3: Tana sa mga akos, taba na yung kakatakakata ti do, kanga sinong miyote nito sa akin, natasigis yan na yung mga galala mi patitik ko, sila yung kakatigibaloteng ni ilang ito sa kanong na mi, yabon ako mi sa mga. Teko alo apak sokat alo tetit nuna lid sila tani la tusap tunya kanyo ilio pala ang mga tali unos o tunilo ni tusap ko minakatanggat ilak tema utam silat yun pival leyot at gali asit pival leyot tusap sa unay ang lumi mata utam migot tusap kanon na migat inutituta na unikatokak Wat dia unik kata unik kata tu sampai ni amat jauh. Untuk ni amat jauh.

Tilka shayza zidla hono thaygu netle rayimte. Tichay nita nagun zindey kamasti gudna. Kamasti duya shayza zidya thak kashunna. Hengi ta. Taiti shayza zidya zidya kisha zidya zidya zidya samanin kwen CBC North Radio 1 gila dechho dene hour la ila taan. Taiti shayza zidya zidya siyan diya na haygun diya da kwenye ti diya zidya kha hono sunla gu netle gu thandila ri. Ernest Tanka shilikyo zidya ri. Dai te ko den dai tu ko den dai ji ji on ai ji ko den dai zan tu na dai le ko di ji wa ji di ko di si ko ni ko ne ko ni ti ko na he ko di ya ko zan tan ni se den ni ku de li le te ta u di ko di na zan

In tukana kese ne kuni watana kese kuso tai sase kuso akehe na kohtea sinsisi Mary Ann Williams siriti. In tu ye nene ga kuti si tihtere tuhta tuhta Canada kwa tai tino minister Dominic LeBlanc le one Washington so hacha tihtere I tariffs wo kukete ga. I si kute acha konso yehe Janice Charlotte hiri di yehe hacha I negotiator hindi. In ta titre si US Capitol go kete I Trump si I va nilek itik hindi si titre tuta I si a United Canada US Mexico kani agreement on trade I wo go kete ga. US kwa I go ke wata Jamieson Greer hiri di si one I si ndu I kusma si hintotsu le kani hati gata in ta dihtere si a yune tani di hai bello kwe de Canada hai Mexico he I da kini we kani wo I kola wo go ke te ga ki ti kuso dihtere si a yune I ami in ihle passport ki ti si ye kulu nene sa ki ti kani gata passport ka I si titre si indu ko gate a yune indu tsing ki si so ta ini tuli te passport a ke le ki ti titre si a yune I tsatsone ke tu le ti te passport na hindo na ke le ka ki ti in ta indu si titre kani ye te ne kulu nene ko so tu ta ti kani ko ministry indi nina di apiri di si ya si I tuta Canada kwa si konen o tsantai kwa gai kwa so hin de de ka de password di le passport hake lagi di in ta di tere si ya yune I kula woku dion da gu si kula di tere si ya one Newfoundland kute I St. Mary's I kwa so Newfoundland he Labrador he ya yune I kore faa kwa so di tere I går sjuk eller kinta I plant kanihiri di sjuk eller kinta Newfoundland I sitter net I kan gå så I kanihiri I alle kinta under da I går så I ayune a kve fag og så I sju kanihiri ayune old sauce ki di ayune hi chin kanihiri ayune I plant kanik alle wala ki di ayune bit sinat sede ki di ayune hi chin kanihiri in ta kha ti tere si kha in du kha I si hin tla kele wa li shirt a tla kele wa ki ti in ta ti tere si kun tha kon so tan ta kha go so I lu ke la kin ta ta ke sra yune I

In tu kana ke a zeo tane one kone weta tu tau kuti he a ke na kotega. Tu cho in ti sa kuye I tini kongo suni wale I alain ta tatare huile I tene ke ye ke ala ke ta ki ndi Transportation Safety Board kuri ti le I a ka I alain ta tatare huile ko su I ayune a sini kiri wa siku kinla I Enta I ala enta tatare hue kui tene tai I e kere kule I ayune kuile. I si I ala koni kui kua ala ita ki ni aunte le. Enta tihtere si ayune I Transportation Board le indu si ayune I ala enta yun tara wile yun pe tone le I kukin la ta I si ayune kiri wa kuzo Edmonton sa kin la. Enta tihtere si ayune Ata kola kala yiku ki ala keti I su tu ni sila wa tonle itako. I kute ata kuzu I ala inta tatari kuzu ata kuzu I ni sun kini wata. Inta tite wa I kute ya kakwa keta ka keti. Kuzu tite re si ye jo duta kwa Tene ke si tu cho kongui na kona ke te ga kua kuri I te ki te ayune. Di cho Canada Mortgage Housing Corporation ki te si ayune. Di cho sompak ego so ten ke I kona ke te ga kuri I. I kola I tari tino in tu ko ga inihle ki si. Unihle se jo sompak e si di cho si. I jo sompak ego a si di tere si ayune tene ke. I kongui nao te kini we ka rent ki ti kane ku le kuni we kulu kani kua kene tele ki ti. Ko so kani rent I hasi I te kula le sa te kachin na kini mele sompa karihti na ku zihti onte ki ti. In ta ti te le si pegare tene ke kongui kare kongui na ki te ka kua kuri yi ki ti. I kani tene kua ku ki o tai APO or 3DC I le kati tihti le si I kola di one kou sumpari alas aita kua kou one kuhant ele ta pegare tene ke kare kona kihti e kua kuri jihati. Inta tihti le si ayune I tau tene ke kone ayune I la na kete de ayune sante I tene ke sante kukui na kete kiti. In ta tihti le si ayune in tu yasa sant ale ke te kuk ale tu tana sa te si suri kuri tiki ti. In ta tihti le si ayune kong kani ku ki singa te tihti le ku ki singa la kua kuri ti kongu yu kua kani ayune di ti ha ki ti. In ta I le ka te tihti le si I kāla kāint ega hati. I tītere I on construction kani ala kētā

0: tsana te ayun, sani te ato, hata na se te anu vire te ayun, sa ayun, tana atili se kwan an tila tila. Hata re, kwan ke ta la se benda re tsana me zi hondi suna hata re. Hata re ta iti na tana, kwan tan la, a se tla tana, ta ta inda e tsana hoti kong lin le ta iti. Kwa tsana sin sana an khala tila re, kwa sin se un se si si, ke tsana an tila le, de ti cha ti bet.
1: Judy Charlone, don't thoughts in Hulelo, a behoni, Driam, that o the Chenyat, that o Rata Latta Hindlesi, a ye a halnia de same.